0: Achalukwu.
1: Achalukwu.
0: Afa mefuna.
1: Mụ na mbọ yu na nụlọ ebe nwa ada Irene Ogbo. Ife aji wee mara mbọ ada afa. Onye na-akpara anyị aka n'igwe bụ nwanne anyị nwoke bụ Eddie Bongo.
0: Yeah, ndị baa da arụ no, unu abụọ nicho.
1: Ndị ọzọ anyị niile dara nke onwa. Jika agwa anyị afa ka na afa ọ babaghị eshi na. Anyị dị ka ebido n'onye na nke onye isi. Eyi, ikwupu afa gị n'ikwu anyị afa ọ bụ afa a na-etu.
2: Afa m bụ ọzọ ezudenigwe n'afa. Ọzọ na Irugeze.
1: Nna nyere Ugeze.
2: Yes, n'ikono.
1: Okay.
0: Ọzọ.
1: Ọzọ.
3: Afa m bụ iro n'ezu madụ akọ, iro n'ezu akọ. Onye ọgọ.
1: Afa a ji mara gị.
3: Afa a ji mara m bụ.
1: Gabriel
3: Akwụs.
1: Ọzọ.
3: Akwụs panwata ọmụrụ akụ.
1: Eyi.
4: Mụrụ ewe mbụ ọzọ mmadụ ka ibe anyị mba na abalị aka.
1: Okay.
4: Ọzọ a na-ama aka na-amụkwa afọ.
1: Okay.
5: Mụrụ ewe mbụ ibe anyị mara mbụ Antonio Agu.
1: Okay.
5: Afọ ọdụ mbụ ọdụ Agu na-echi ibe. Ọdụ ọnụ na-enye nwa. Agu bụ ụzọ nke ịbụọ.
1: Ọzọ na-amụ onye
5: ọ
1: bụ na-amụ onye ọ bụ
5: na ọgọ
1: onye
5: ọ bụ
6: na ikono mụ chief doctor ọzọ arụbara eze ama na one n'afọ
1: onye
6: amụfe ime
1: ezi ezigbo abalị
6: Sylvester Ibe chief doctor Sylvester Ibe
1: Ibe
6: ọzọ arụbara eze ama
1: one n'afa anyị kene unu unu agahụwo n'ụwa ada afa na anyị jikwado ochie unu abụghị Eddie Bongo n'onwe onye butu okpu nke enye
0: ozi
1: ishi ga
0: ọ ga-adịkọba amaara n'unu niile dere enwe were okpu m tinye n'akpa
1: maka na ama nwanne anyị na afa dịka anọ n'ụbọchị nkịta ebe anyị jikwado ochie ọrụ onwe anyị rewu daarụkwanụ.

0: Achalukwu.
1: Anyị dị ka akpọ nọmba a ji enweta anyị. Mgbe anyị ka na-ekwuzi okwu, anyị na-adịzikwa n'iche.